0: Não sabe de todos os intervenientes neste distrito.
1: Siwani kuti Arquimedes pensado apita pankhankha ya Carlos Matimbe omwe ndiye akhatonga boma la Angonia ndiye ali kuti mtsimba ikulu njakufuna kuti athimizirise mabasa yensene yomwe ndiyo ngamalimidwe pakukhala njira ikulu yomwe ndiyo njakulatiza chitukuko ene yomwe ndiyo ngamalimidwe.

0: ndite kuti Ferroviaria ya Matize yagonjetsa Football Club ya Ngoni ya zigoli zitatu kwa chimodzi ndi Football Club ya Chitima kufanana mphamvu ndi Manje ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Palanisi ya Mpadwe ikupitirizabe kukhala patsogolo pamene ikutsalira ndi maswera amodzi ndipo ili ndi matoto makumi atatu mphambu asanu ndi awiri. Association Sportive Shingale kaya kuti ADC ili pa mzere wachiwiri ndi makumi atatu mphambu anayi ndipo ukhaukhawo pa mzere wachitatu pali Jindal Africa ya kumarara yomwese ikutsalira ndi maswera amodzi ndipo Union Sportive Songo B ndi imene ili pa mzere omaliza ndi matoto asanu. Muzonjezerapo gawo lino la ndalama zochokera ku ntchito za migodi makamakatu ya malasha zikugwiritsidwa ntchito yomangira masukulu ku maboma ena a mchigawo chatete. Nkhani yonseyitu wadzanayo mwatsatanetsatane Alberto Langitoni.
1: Pafupifupi 650 milioni za metikaj ndi mpamba wa ndalama zomwe zikutumikira masasa a ntchito yowonjezera zipinda zophunziriramo mmanyumba maphunziro 12 mchigawo chino cha Tete. Masasa ntchitoyi akuchitika mmanyumba amaphunziro atatu kuboma la Kaurabasa, anayi kutsangano, awiri mu mzinda wa Tete, kudzanso chiwerengero chokachoka chimboma la Mutarara. Ntchitoyi ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama za mtumba la Banco Mundial, lomwe chapano likutakata pomanga zomanga-manga zopirira ku mavuto akusintha kwa nyengo. Manyumba ama punziro 10 ndi awiri wo. Malingana ndi Domingo Iviola bwana mkubwa wa chigawo cha Tete, manyumba ama punziro wa akhalanso ndi kuthekera kolandira opunzira mapunziro a sekondale. Popitiriza Viola walangiza mipakati yomwe ikugwira ntchitoyi kuti igwire ndi kumaliza zonse mnthawi yoyikika polemba ntchito anthu amadera momwe akupezeka masikuluwo ndi lingo lochepetsa ulova menemo.
2: Queremos construir aqui para daqui a algum tempo, quando conseguimos dinheiro, ir requalificar outras escolas, não é assim?
1: Tikufuna timange kuno kuti mtsogolomo tikapeza ndalama tikamangenso kwina. Sichoncho, sizoti tamaliza kuno, mkungo bwera mphepo ya mkuntho mkuyelula denga lonse. Ndi bwino choncho? Ai si bwino. Chifukwa zikatero ndiye kuti tikakamizika kubweranso kuno kudzakuchiza denga lomwe ndithu layeruliridwalo ndi mphepo. Pachifukwa chimenechi siti kufuna mamangidwe akabwere mawa pano ayi makamaka inu amisiri chifukwa ndi amene mumagwira ntchitoyi. Tikudziwanso bwino lomwe za mchitidwe ozembetsa uja. Inde poyenera kulowetsa matumba atatu a simento mkupezeka kuti mwachotsera polimodzi. Masasa ntchito yomwe imenera kusakaza simento yolemera thani limodzi mkumapezeka kuti angogwiritsira ntchito matumba 502 wokha basi. Chifukwa choti matumba enawo tawazembetsa powamzemzenetsa ndi kupita nawo kokawagulitsa. Zimenezo ife siti kufuna. Mwamva nonse pano mwenera kukhala maso chifukwa sikuluyi ndiya tonse.
2: Todos vocês têm que ser vigilantes, porque aqui é bem público, uma escola pública para as nossas crianças. É nosso bem, para todos nós.
1: Cholinga cha ntchitoyi ndi wonjezera zipinda zophunziriramo mmanyumba amaphunziro a mchigawo chino cha Tete.
0: Ameneyo anali Alberto Langitoni kukamba za ntchito imene likugwira gawo lina la ndalama zochokera ku migodi ya malasha mchigawo cha Tete. Ku Malawi omenyera ufulu wa ndale kakuti omenyera ufulu wa ndale ku Malawi Sylvester Namiwa amukunja ndi unyolo wa polisi pa mulandu ofalitsa nkhani zabodza komanso kuti akusokoneza mtendere mdzikolo. Wadzani nkhani yonseyi mwatsatanetsatane ndi Sergio Sixpence.
3: Womwenyera ufulu wa ndale Sylvester Namiwa wamangidwa ku Malawi.